0: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
1: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musa ka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
0: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
1: Oo, kaayo. Mabati gyud nako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
0: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
2: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-

0: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels nga damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
1: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
2: Stop right there!
1: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para

0: Adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir,
1: sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakita kong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball, mihunong.
0: Sir Ray, kabalo mi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
1: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
0: Likayi ang dialysis, protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide.
2: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.
3: Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
1: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip ko sa kadiabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
2: Mas klaro na ba bisan gabii?
1: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
3: Unsa pa gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
4: Mahalo.

0: kidney care time.
1: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney, unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
2: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
3: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
5: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaayo akong sugar level. Usay moabot gyud 320.
4: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
5: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao niya pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa ug makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

Get up. It's Retro City.

0: Ito na ang sign.
1: Gagawin mo lang ang hanapin siya.
0: Para manood ng free movie tuwing umaga.
2: Anong klaseng halimaw yan?
0: Kakaiba ang thrill sa The Commuter.
1: Hanapin mo ang bag at mapapasayaw ang 100,000.
0: Libre ang adventure. Kasama ang Guardians of the Tomb.
3: Tungkol sa kapatid mo, nawawala siya. Pag mali ang desisyon, siguradong patay ang tao.
0: Pasabog ang galing na Redline.
4: Bakit nakalaki ang first aid kit?
5: Bomba. 12 minutes tayo para patingilin ang bomba.
0: Nakaka-goosebumps ang The Osiris Child.
4: Gusto ko kayong makita.
6: Anytime, pwede mo akong tawagan, okay?
0: Grabe ang lupit ng Shin Godzilla.
7: Nasa mga kamay nyo ngayon ang kinabukasan ng Japan.
0: Ito ang sign na happy ang morning.

0: Baby Baby ng F4. Good morning po sa inyo, mga may sepunks pa.
1: Good morning!
0: Dito sa nangyaring concert last weekend.
2: Nag-concert ba sila?
0: Nag-concert sila. Nanood ako kasi Sabado yan, baby.
3: Ah, nanood?
0: Dito sa Philippine Arena. Na-traffic, isa tayo sa na-traffic sa Philippine Arena.
2: Hindi mo lang ako naimbitahan ng aking mga...
0: Mga ka-baby baby? Oo. Sa bagay, inabot mo itong Meet Your Garden Kaya lang, nasa TV Patrol ka na noon, hindi ba pre-program nyo ito?
2: Nakailang pre-program kami dyan sa Meet Your Garden na yan. Pabalik-balik yan. May rewind pa yan, di ba?
0: Tama!
2: Kumusta naman si Jerry?
0: Si Jerry parang walang pinagbago. Mag 50 years old na.
2: My
0: Pero
2: goodness.
0: Grabe, anyway, solid pa rin talaga.
2: Sandali muna, si Grace Castañeda.

0: Kada po ng pag-asa na sa linya ngayon, meron tayong bagyong binabantayan ha. At sana nga po mga kapatid, ito po hindi ganong kalakasan bagamat kailangan po natin ng ulan, particular po dito po sa pinagkukunan ng tubig ng Metro Manila. Grace, maganda umaga.
1: Yes po, Manong Ted, magandang umaga din po sa ating lahat. So, sa ngayon nga po, yung low pressure area pa lamang po na minomonitor natin sa loob ng ating area of responsibility, huling namataan sa layong 495 kilometers east of Surigao City, Surigao del Norte. And next expect nga po natin, simula po ngayong araw, magdadala po ito ng mga pag-ulan for the whole area of Visayas, Bicol Region, Caragat, Quezon, Oriental Mindoro, Marinduque, at sa bahagi din po ng Romblon. So, ina-expect po natin generally, west-north-westward yung magiging pagkilos nitong low pressure area nito and tatawid po ito dito sa ating landmass, mostly sa Southern Luzon, Visayas area. So, sa pagtawid po nito, simula ngayong araw hanggang sa Wednesday na dun po yung mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Southern Luzon, Visayas, maging sa ilang areas din po dito sa Metro Manila, kasama po dito sa Metro Manila. Kaya naman pag-iingat para sa ating mga kababayan. And sa ngayon, tumataas po yung possibility din ito na maging isang ganap na bagyo. Ngunit most likely po na kapag by Wednesday, kapag nakatawid na po ito dito sa ating kalupaan, is dun po natin nakikita na mas mataas yung chance niya na maging isang ganap na tropical depression. But possible pa po ito magbago, so continuous monitoring pa rin po tayo. And bukod po dito sa LPA na ito, yung habagat, magdadala din ng mga pag-ulan for the area of Occidental Mindoro and Palawan. While dito po sa Metro Manila and the rest of the country for today, medyo kung meron po tayong mga pag-ulan na mararanasan, mostly mga isolated pa lamang po dala ng localized thunderstorms. Ngunit sa mga susunod po na araw, pagtawid po nitong LPA, posibleng yung mga pag-ulan po natin is dala na po ng LPA at maging mataas na din yung possibility ng mga pag-ulan any time of the day. Kaya po muna ang latest, Manong Ted, dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Salamat po, managandang umaga sa ating lahat.
0: Grace, okay ka lang?
1: Yes po, Manong Ted.
0: Oh, medyo ang boses mo para bagang may paramdam na, no? Oh, anyway, Grace, itong si Henry Camo, tatawid dito ng ating kalupaan. Tatamaan din dito, dadaanan din, sakop nito yung Bicol, no?
1: Yes po, tama okay. Po, Manong Ted. Itong si Pri Henry is tatawid po ng Southern Luzon, Visayas area. So, hagip po nito nung mga pag-ulan na dala nito yung area ng Bicol Region.
0: Oo, yung bang nakikita ninyo, yung volume ng ulan nito, kumusta ba ang kanyang sinasabi sa inyong mga aparatos dyan?
1: So ngayon mo, no, may initial din po tayo na weather advisory kung saan sa volume po ng pag-ulan, possible po yung 50 to 100 millimeters of rainfall for today sa area ng Sorsogon, Masbate, Northern Samar, Eastern Samar, Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, Dinagat Islands, and Surigao del Norte. And magpapatuloy po ito for tomorrow naman sa Palawan, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Romblon, and Masbate. While for Wednesday naman po kung saan possible bandang nasa West Philippine Sea na itong weather disturbance po na ito is may mga possible pa rin na 50 to 100 millimeters of rainfall sa Occidental Mindoro and sa area ng Palawan. So mostly po sa malaking bahagi ng Eastern Visayas, sa southern portion ng Bicol Region, saka sa Mimaropa po yung mga ina-expect natin na medyo marami po yung volume ng mga pag-ulan.
0: Aabutin kaya nitong LPA, itong ulan nito, yung Angat Dam natin dito sa Bulacan, Rizal, saka Nueva Ecija area?
1: Posible pong mahagip po nung trough lang po nito, nitong LPA na ito. So, hindi din po tayo nag-expect for the areas ng Bulacan nung tuloy-tuloy po ng mga malalakas po na pag-ulan.
0: O sige, salamat na marami sa iyo, Grace, ha. Kung ano man nararamdaman mo, pagaling ikaw. Oo, sige. Thank you, Grace, salamat na marami. And happy Monday sa mga tagapag-asa. Thank you, Grace, salamat. Ang si Grace may iniinda.
2: Yes. Pero katulad natin at ang iba pang mga manggagawa, kailangan pa rin bumangon para magtrabaho.
0: Amen. Oo. Sige po. So, muli po sa ating pagsalubong po ngayon pong Working Monday na naman po. Muli tayong magpasalamat muna po higit sa lahat sa ating Panginoon sa biyaya po ng buhay na ating pong tinatamasa ngayon. Pahiram po na buhay ito. Lord, muli po salamat sa araw na ito. Kami po'y nakabangon pa. Muli kaming lumalapit sa inyo na pagpalain po ninyo ang aming mga manggagawa sa aming himpilan, ang lahat po ng mga uring manggagawa na muli pong haharap sa hamon ng hanap buhay today, Monday po ulit. Lahat ng mga nakatatanda, lalo na ang mga may mga nararamdaman sa katawan. Lord, gabayan niyo po kami. Sa mga manggagawa po na mga senior pa rin, senior na, pero manggagawa pa rin po, Lord, alalayan niyo po kaming lahat. Pagpalain po ninyo ang lahat ng aming takapakinig at mga manonood na sa mampumpanig sa mundo. Mahal na Panginoon, muli kaming lumalapit sa inyo. Gabayan niyo po ang aming inambayan sa gitna po ng napakaraming problema ng aming pong bayan. Kayo na pong bahala sa aming mga leader at kayo na pong bahala sa lahat ng mga titimon sa mga mangyayari po sa aming bayan ngayong linggong ito hanggang sa mga darating pong araw. Lord, salamat po muli sa mga araw po ng pagpapahinga sa aming pong family bonding. Lord, salamat po sa lahat ng biyaya na inyong pinagkakaloob po sa amin sa gitna po ng aming mga pagkukulang. At kami muli dumudulog sa inyo na kami po'y pagkalooban niyo pa rin ng kahinahunan at tanggapin ng mga bagay na hindi na po namin kayang baguhin at lakas ng loob na baguhin ang mga bagay na kaya pa po namin at ang karunungan na malaman ang pagkakaiba ng dalawa. And all of this we ask and we pray in Jesus' name. Amen.
2: Amen.
0: Praise
2: amen.
0: God. Hallelujah. Alright, so mga kapatid, ngayon nga po ay Lunes, anong petsa na girl?
2: Ngayon nga po mga kapatid ay June 29, taong 2026. So dalawang araw na lang, Hulyo na. Oh, so Wednesday, July 1 na eh.
0: Ay oo naman girl, pero bago po mag July 1, eh, nag July 25 muna, nag birthday po si Seth Velasquez.
2: Oh yes.
0: Nag birthday din po si Neb
2: Ganaban.
0: Ganaban, nag birthday din po si Ted Joaquin, ang aking panganay na apo. Na kung wala pong K-12, eh college na ngayon.
2: Tama.
0: Okay.
2: Oo.
0: Ngayon, kahapon po naman ay birthday ni Angel Lagunzad.
2: Lagunzad Castro, nag-birthday siya kahapon.
0: Kahapon po kanyang birthday, bagamat wala ko kami naramdaman, okay lang po.
2: Sana maramdaman natin
0: po,
2: today.
0: Maayos pong kanyang kalagayan.
2: Happy birthday, okay. Angel!
0: And today, mga kapatid, nag-birthday din po mga kapatid, si Attorney Claire Castro.
2: Today!
0: Ha?
2: Kahapon or today? Kahapon. Ang ganyang arawan. Oo.
0: Kantahan natin ang happy birthday, si Attorney. Attorney Claire,
2: you say?
3: Happy birthday to you.
2: Oo nga. Happy, happy birthday, Auntie Claire. At in fairness naman, sa dami ng bumati sa kanya, nakapagpasalamat pa siya kahit papano sa mga nag-message sa kanya.
0: Oh, yeah, talaga naman.
2: Happy birthday, Attorney Claire.
0: Opo. May babati po sa isang special na individual at opisyal ang gobyerno.
4: Happy birthday. Ay. I wish you good health and happiness.
0: Okay, fine. Sige. So, ngayon po ay bisperas ng kapistahan sa Tacloban City. Ngayon po ay fiesta in Ormoc City. Maulan po yata doon sa amin. But just the same, ano po ang ating pagbati sa inyong lahat dan nga patron, haiyo, nga tanan. Happy fiesta! Samantala mga kapatid, ngayon nga pong Monday morning, kami po'y handang-handa na para maghatid ng mga inyong inaabangan ng mga balita today. Ang alam nyo ho, ang sinasabi po ng DOE, hindi pa ho natin malaman ha, pero mukhang ang pangitain po ay aumento sa presyo.
2: Okay.
0: Parang ganun po ang narinig ko kanina ha. Pero yun nga po, pag maghanda po tayo kasi na naman, ito po ang pinakahuling development dito. Sabi na nga ho ba eh, mukha po talagang itong dalawang ito, itong tatlong ito actually, hindi ho magkakasundo. Ewan ko na lang. Nagkaroon po na naman ha, ng bombahan. Oo, may mga binomba po ang Amerika dito sa Iran. Kasi daw po lumalabag po sa kasunduan. Sabi ho naman ng Iran, eh gagantilan din kami sa inyong mga installations dyan sa Bahrain at maging sa Kuwait. Anong pinakahuling balita, girl?
2: Ito nga po mga kapatid, dalawang linggo matapos po itong ceasefire agreement, nalayo nga po siya ng humantong sa mas malawak po na peace agreement. Eh muli na naman pong nagkaroon ng sagupaan ang Iran at ang Amerika. Nitong linggo, idineklara ng Iranian Foreign Minister na tanging ang kanilang bansa lamang po na Iran ang may otoridad na i-manage po yung commercial traffic dyan po sa Strait of Hormuz. Sinabi nga po ng Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps na tinarget po nila ang isang U.S. Naval Base sa Bahrain at ang Ali Al-Salem Air Base sa Kuwait gamit po ang drones at missiles bilang gante sa mga pag-atake po na ginawa naman ng Amerika. Wala pong naiulat na damage sa U.S. facilities dyan po sa Kuwait at sa Bahrain. Pero ito pong palitan ng pag-atake na nagsimula matapos nga po yung isang insidente naman ng dyan po sa cargo ship sa Strait of Hormuz noong nakaraang linggo. Mukhang humihina po, patuloy na humihina yung pag-asa ng kapayapaan at pagbabalik ng normal na sitwasyon dyan nga po sa gitnang silangan. Ang sinisisi po ni ng US officials, sinisisi ng US officials ang Iran sa muli pong pagsiklab ng gera dyan po sa gitnang silangan. Ang sinasabi po nila, naglunsad po ito ng drone attacks nga sa dalawang barko dyan po sa Strait of Hormuz. Hindi naman po inaako ng Iran ang responsibilidad ng mga pag-ataking yun, pero iniulit po nila na kinakailangan magpaalam po sa Iran bago dumaan dyan sa Strait of Hormuz.
0: At dito po naman sa bakbakan po ng Israel at saka ng Lebanon, tuloy-tuloy pa rin po naman kasi ho, mukhang, ewan ko na lang po, no? Kung kailan sila ho magkakaroon talaga ng totoong ceasefire dahil ang Hezbollah at ang Israeli forces po ay patuloy po na naggagantihan ng putok. Kaya mga kapatid, mukhang itong ating problema po sa oil ay malayo pa po ang ating pong resolusyon. Malayo pa po ito pong sinasabi na pagbabalik sa normal sa supply po ng petrolyo sa pandaigdigang usapin po ng petrolyo, supply ng petroleum products. Ay nako mga kapatid, ano pa nga ho ba kung hindi ang atin nalang pong panalangin na sana nga po matauhan na itong mga ito dahil ngayon yan pa rin pong ating haharapin na problema. Oil price increase at yung pong uncertainty sa usapin po sa supply ng petrolyo sa pandaigdigan. Alright mga kapatid, ganap ng 20 minutes after 6 o'clock. Hatid sa atin yan ng Boss Max 3 Coffee. Boss Max 3 Coffee, salamat na marami. Alam mo na kaagad, amoy pa lang quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa Mangosteen with Zantown. Namayin na po sa ating kalusugan, pangangatawan Boss Max 3 Coffee, kapeng Mangosteen sa sarap. Available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Sousa Drug at mga piling supermarkets nationwide. Boss Max 3 Coffee, kape Mangosteen, sarap. Thank you, Boss Max, ha? Sabay-bati po ng maligayang 46 wedding anniversary para po naman dito kay Chairman, Barangay Chairman, kay Kapitan Norio Pats Lius ng Barangay Banjo West, Tanawan, Batangas. Ay, yano ay, maligayang bati po sa inyo, ha? And congratulations, Kapitan. Binabati po kayo ng inyo pong cousinhood na si Boss Herman Panghulan. Happy wedding anniversary. 46 wedding anniversary today. Mabuhay! At maligayang bati rin po kay Tita Judy Sagmacuen na Oxnard in California from Seth Velasquez. Happy birthday, Tita! Alright, good morning then! Sa ating po mga nakantabay na para po sa ating mga tampok na balita, kami po'y handang-handa na naihati dito sa pamagitan po ng
2: News 5!
5: Pag tayo'y may sakit, gusto nating gumaling agaan.
6: Gaano kahirap na maging mother at fighter pilot?
7: Sa gabi, magigising siya ilang beses kasi nagugutom or basa yung diaper. May lipad ka kinabukasan, then you don't have enough sleep.
8: Kaming sundalo, kaming mga nasa uniforme, mas gusto namin na walang gera kaysa may gera.

0: sing Can't Get Enough by Regent.
1: True FM.
0: Morning. Friday, ating pong napanood, napakinggan si Lester Pagba ng Nueva Ecija. Siya po yung anak na magbubukid na nag-shift ng kurso from agriculture to nursing at napagtagumpayan po ng ating mga Happy Anonymous ni Happy Senior Couple. Yung kanya pong pag-aaral, although sila ho naman nag-abot lamang ng allowance. No po, may mga tumulong din po kay Lester para nga po sa kanyang pag-aaral. May foundation din po na sumagot sa kanya pong tuition fee. So, ang ating din pong pagbati sa kanyang mga magulang girl and yung pong kanyang kulang para sa kanyang review ay naabunuhan na rin po ng ating Happy Senior Couple. Kaya, so far, so good. Mag-aabang na lang po tayo sa magiging resulta ng kanyang board exam. And hopefully nga po, siya'y makapasa para po sa kanyang journey, ika nga niya, sa kanya pong pagiging ganap na registered nurse. Ayan, sige, bulabugin mo pa yan, girl. Habang binubulabog mo ang hindi ko maintindihan, langaw ba yan o lamok?
2: Hindi siya hindi siya langaw o hindi siya lamok.
0: Okay.
2: Mas maliit doon.
0: Beste. Okay. Sige. Nasa atin po ngayong linya. Hindi po. Nasa atin pong studio ang mga nagagandahang dilag at ang napakagandang lalaking si Andre para po sa ating kumustahan portion. Ngayon pong Monday morning. Alright, so good morning sa inyo at kay Angel Lagunsad. Happy birthday, Angel Lagunsad Castro. Maligayang bati sa iyong
2: 45th.
0: Ha?
2: Magkasing edad kami.
0: Nino.
2: Ni Angel.
3: Hi! Happy Monday po, Ninong and DJ Cha.
0: Happy birthday din. Happy birthday.
2: Happy birthday, Angel.
4: Salamat po.
2: Sinatanong ni Manong dito.
4: Babati nyo lang ako. Happy na ako. Kahit walang regalo.
2: Kanina ka pala binabati dito, Angel. Kanina pa, pagbukas pa lang ng mic namin. Happy birthday, Angel Lagunsad Castro agad.
4: Wow. Screen record ko yan. Babalikan ko yan.
5: Manong, tetong tanong ni Jel, wala daw bang pa-open check? Yung parang
4: Gusto ko rin, maleta.
5: Maleta daw, Manong.
3: Maleta daw.
4: Di pa maleta ba kayo dyan?
2: Maleta daw. Ang gusto ni Angel.
0: Anong brand?
4: Doesn't matter kung anong brand. Yung importante yung nasa loob.
0: Ay, laman. Anyway, sige. So, kamusta naman ang birthday mo, Iha?
4: Oh, eto po, pasalamat sa Diyos at buhay pa tayo.
0: Yeah. Alam mo, Angel, pasalamat ka, Angel. 52 ka na. Hindi lahat ang tao umaabot sa ganyang edad.
4: Ha? Eto na, the new look of 52.
2: Ano, 52? Angel, ikaw 52. Huwag kang mag-alala. Pareho tayo. Dalawang taon lang tanda mo sa akin. 50 anos naman ako.
4: Malapit na tayo mag-senior.
2: Yun na nga. Pero sabi nga ni Manong Teh, dapat ipinagpapasalamat na umabot tayo sa edad na ito.
4: Tayo ay buhay.
2: Yan.
0: Kasi yung iba, hindi umabot na 50.
4: Yan.
0: So, pasalamat ka, Angel, ha?
2: Tama, happy birthday, Angel. Angel, sana maramdaman namin ang birthday mo.
0: Anyway, dyan lamang kayo, dito lamang kami kasi kami handang-handa na para maghatid ng ating mga balita. I'm sure ang inyong mga suki din na nanonood sa TV5 at RPTV, itong inaabangan. Okay, guys? Sige, thank you very much, mga kapatid.
2: Happy birthday!
0: And happy birthday. Mga kapatid, ito nga po ang News 5 sa 105.9 True FM, RPTV, 1PH TV5 at maging sa True FM TV on Signal. Ito ang kalipunan ng mga pinakamanalaki at pinaka-importanting balitang dapat niyong malaman. Ako po si Ted Vailon.
2: Ako naman po si Zarina Guevara.
0: At unang-una po sa ating mga tampok na balita, nagdaos nga po ng mga kahiwalay pong protesta sa Makati at Quezon City ang mga anti-corruption groups upang manawagan ang pananagutan sa mga opisyal na iniuugnay pa rin sa umano'y multi-billion pisong flood control scandal. Nanawagan din po ang mga nagprotesta sa Senado na ituloy ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon nga po sa Quezon City Police District, nasa 3,500 katao ang dumalo sa White Ribbon March na nagsimula sa pamamagitan po ng isang misa sa EDSA Shrine bago po nagtungo sa People Power Monument. Sa Makati po naman, nagmarcha at nagkilos protesta din ang grupong August 21 Movement mula sa Ayala Triangle Gardens. Papunta po sa ribulto ni dating Senador Ninoy Aquino, isang walk against corruption ang idinaos ng grupo. Layunin daw po ng pagkilos na igiit ang pananagutan ng ilang opisyal ang pamahalaan sa korupsyon sa bansa. Kasama na rito ang pagpapatuloy ng impeachment trial pa rin laban kay Vice President Sara Duterte. Pati na rin po ang pagpapanagot sa anilay empty promises ni Pangulong Marcos Jr. sa pagpapanagot sa mga sangkot sa flood control scandal. Iginiit ng mga organizers na hindi nakabatay sa partidong politikal ang kanilang panawagan at dapat managot ang lahat na mapapatunayang sangkot sa katiwalian anuman ang kanilang panig. Wala ho namang naitalang anumang hindi kanais-nais na pangyayari sa ginawang kilos protesta kahapon.
2: Nakatakdang din din sa Senado sa Miyerkules ang investigasyon patungkol po sa Tacloban school shooting. Pangunahan ito ni Senadora Risa Ontiveros bilang chairwoman ng Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality. Kasama rin pag-uusapan sa hearing ang epekto ng online gaming platforms sa ating mga kabataan.
0: Magsasagawa din po naman ng hiwalay na pagdinig ang Senate Committee on Social Justice para ho naman daw sa muling pagsusuri ng Juvenile Justice and Welfare Act. Sa pangunguna yan ni Senador Erwin Tulfo. Gate ng Senador, maliwanag po na merong kapuna-puna ng mga butas ang pagpapatupad ng batas. Marami raw po ang hindi natutulungan na mga biktima mula sa mga krimen kung saan mga menor de edad pa ang salarin. Wala pang tiyak na petsa ang naturang pagdinig. Imbitahan daw dito ang ilang mga law experts, social welfare groups, medical professionals at mga magulang.
2: Tinawag naman na rehash o paulit-ulit lang ng House Prosecution Panel ang tugon ni VP Sara Duterte sa Articles of Impeachment. Yan po'y matapos magsumite ng 51 pages na punto per puntong sagot ang Vice Presidente. Sa isinapublikong 51 page na sagot po ng Vice, ginit nitong void o kaya'y walang bisa ang Articles of Impeachment dahil nabahiran daw ito ng hayagang pagkiling ang mga naging pagdinig noon ng House Committee on Justice. Isa-isa ring sinagot ni VP Sara ang mga impeachment articles laban sa kanya. Kabilang na ang umano'y bantang ipapapatay ng Vice Presidente ang Pangulong Marcos Jr., si First Lady Liza Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Ang sagot ni VP Sara dyan, walang pagbabanta dahil sinagot lamang daw niya ang tanong ng isang reporter kaugnay ng umano'y operasyon laban sa pamilya Duterte. Freedom of speech din daw na nagpapakita ng pagtutol sa mga polisiya at anya'y overreach o panghihimasok ng Marcos administration. Nitong Webes natapos po ang pre-trial conference o pagmamarka ng mga dokumento na pwedeng gamiting ebidensya sa mismong paglilitis. Hindi pa kasama dyan ang BIR box na naglalaman ng tax records ng Vice at asawa na si Attorney Man Scarpio. Kaya naman nagsumiti na ang House Prosecution Team ng apela sa Senate Impeachment Court para markahan ito bilang isang ebidensya.
0: Sa ilang pang tampok na balita, ipinafreeze po naman ng International Criminal Court o ICC ang perang nakuha kay dating Pangulong Duterte nang siya'y maaresto at dalhin sa The Hague, the Netherlands. Alinsunod yan sa request ng prosecution sa trial judges. Hindi maliwanag kung magkano ang pera ni Duterte nang siya'y makulong. Pero bukod sa pera, ayon po sa public filing, humihingi rin po ang prosecution ng access sa ilang pang nakumpiskang gamit ng dating Pangulo. Bagamat walang tutol ang depensa sa pagsisiyasat sa gamit ni Duterte, una nga nilang sinabi na hindi na kinakailangan pang gawin ang pag-freeze ng pera dahil hawak na ito ng ICC Registry. Nakiusap din po ang depensa na limitahan ang pag-access at agad na burahin ang anumang pong personal na impormasyon ng pamilya Duterte, lalo na raw po kung walang kaugnayan sa investigasyon. Sa oras na 6:34 in the morning, kapag nga po may reseta ang ating mga doktor, alam nyo bang, maaari na po tayong pumili ng world-class na mga gamot.
2: Reseta po ba sa high sugar? Piliin ang world-class.
0: Aba, sa mga high blood yan, reseta sa high blood, abay piliin po lamang ang world-class.
2: Reseta sa high cholesterol, piliin ang world-class.
0: Kapag nga po may reseta ang ating mga doktor, piliin lamang ang world-class. Piliin ang Rhea Generics.
2: World-class mga kapatid, dahil gawa po ng ating world-class pharma experts katulad ng Pfizer, Viatris, Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, Fresenius Scabby, AstraZeneca, OEP Philippines, Lundbeck, Boehringer Ingelheim at Bayer.
0: At mga kapatid, dadalhin po lamang ang reseta sa Mercury Drug at piliin ang World Class. Piliin ang Rhea Generics. Rhea Generics, tunay na world class ang kalidad sa abot kayang halaga. If symptoms persist, consult your doctor. Muli po pagpupugay sa lahat ng muli sasabak sa hamon ng trabaho today, mga uri manggagawa. Mula pa rin po sa Rhea Generics. Mabuhay! Ilang pang balita susunod na!
6: Vincent Cortez po.
7: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama si Jen Galvez, Rico John Ferrer, at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling-himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
8: Makabuluhang talakayan sa mundo ng sports kasama si Com Noli Iyala. Power and Play tuwing Sabado alas 8 ng umaga.
9: Simula ng araw ng good vibes, positibo at may tamang kaalaman sa serbisyo publiko, kalusugan at espiritual na buhay. Para ang bawat gising, bubungad sa iyo, Perfect Mornings.

0: Kabunch!
1: Oy mga katropa! Muli po Happy Monday sa lahat sa atin, ha? Alright guys, ito nga po at anibersaryo ho ng kasal ni Barangay Chairman Cap Noreo Pats Lius ng Barangay Banjo West, Tanawan, Batangas.
2: Ay, ipapasara ang ano niya, buong Tanawan.
1: Kaburum-burum natin ito.
2: Happy anniversary.
1: Wedding anniversary, galing yan kay Sir Herman Panghulan. Ha? Kayo ba'y ganire sa mga Batanggenyo, laging napalyaga? Sinasabihan ng excuse me, bigo na naman ba kayo? Eh sandali lang, ito ang para sa inyo. Bagsigto! Bravo Food Supplement for Men! Di ba nga, masarap ang buhay kaya laging ito todo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men, ang bagsig mo!
2: Vroom vroom! Mapapa! Bravo!
1: Yan!
2: Katalaga!
1: Yun o! O diba, para kay paring Ray Del Pozo, ang Bravo ay mabibili sa Mercury Drugs, sa Watson, 7-Eleven, and other leading drug stores. Pero, mahalagang paalala, ang Bravo hindi gamot at di dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit, mga kabrum-brum. Good morning! Ngayon, sa mga balita po naman sa lalawigan.
3: Sugatan pong isang grade 8 student matapos saksakin ang kanyang kaeskwela sa Silang, Cavite. Sa investigasyon ng mga pulis, uwian na po ng mga estudyante na mangyari ang pananaksak sa palengke po ng Silang, hindi kalayuan mula sa eskwelahan. Agad naman pong nadala sa ospital ang biktima. Tinangkang tumakas ng suspect pero agad din siyang nahuli ng mga barangay tanod. Pambubuli daw ng biktima sa suspect ang tinitignang punot dulo ng krimen. Nasa kustudiya na ngayon ang mga social worker ang nanaksak na estudyante. Nagpapagaling naman sa kanilang bahay ang biktima. Ayon sa kanyang nanay, patatawarin nila ang nanaksak na bata basta tutulungan sila sa gastusin sa pagpapagamot ng kanyang anak. Patuloy naman ang investigasyon sa kaso na ngakong eskwelahan kung saan nag-aaral po ang mga sangkot na estudyante ng karagdagang suporta at tulong sa pamilya ng dalawang bata.
1: Ito ho, no? Mukhang talagang itong problema ho natin na ito ay lumilitaw na po na mukha pong dumarami. Samantala po naman, dalawang makakahiwalay pong umano'y banta ang natanggap ng Palo National High School sa Leyte nitong nagdaang linggo. Ayon sa pamunuan po ng paaralan sa social media, umano idinaan ang mensahe ng pagbabanta. Hindi pa tukoy kung sino ang nasa likod ng mga banta. Hindi na po idinitali pa ng paaralan ang naturang pananakot pero wala ho naman daw silang nakita ang agarang panganib. Iniulat na rin daw nila ito sa mga otoridad at pinayuhan ang mga magulang ng ibayong pag-iingat. Nagbabala din po ang paaralan na maari pong managot sa batas ang responsableng gumagamit ng social media. Ang Palo ay katabing bayan lamang ng Tacloban, kung saan nga po nangyari ang walang habas sa pamamaril noong pong June 22.
3: Samantala, napigilan po ang posibleng pamamaril sa Aparin School of Arts and Trades sa Cagayan. Nakumpiska ang ilang armas sa tatlong binatil yung estudyante. 15 taong gulang ang isa sa mga estudyante habang 14 na taong gulang ang dalawa pa. Nakuha sa kanilang isang baril na may 2 bala at kutsilyo. Sa salaysay po sa mga pulis, nagdala ng baril ang nakatatandang estudyante dahil may nambubuli daw sa kanya sa eskwelahan. Inaalam pa kung kanino nakarehistro ang nasabing baril. Pinatawag na rin ng PNP Apari ang mga magulang ng 3 bata na isinasa ilalim ngayon sa investigasyon. Sasailalim din ang mga bata sa intervention ng DSWD. Sa ngayon po'y patuloy ang mahigpit na pagpapatrolya ng mga pulis sa mga paaralan sa Apari. Nagsasagawa rin ng mga lecture sa bawat klase para maiwasan ang bullying.
1: Nabugbog po naman ng kapwa estudyante ang isang lalaking grade 4 student habang nasa kainan sa labas po ng eskwelahan doon naman sa Coron, Palawan. Una nga pong napaulat na 3 high school students ang nanakit sa biktima dahil nga hindi niya raw ito binilhan ng pagkain. Pero nang imbestigahan ang nangyari, lumalabas na taga-ibang paaralan ang nambugbog at ang grade 4 student ang siyang nag-aya ng suntukan. Ipinatawag na po ng DepEd ng mga magulang at guardian ng mga sangkot na estudyante. Hindi raw ito kukonsintihin ng paaralan.
3: Arestado naman ang 4 lalaking nakainkwentro ng mga pulis sa Aray at Pampanga. Unang isinumbong ang mga suspect dahil po sa walang habas na pagpapaputok ng baril sa isang barangay. Nakuhanan pa yan sa isang video. Nang rumesponde ang mga pulis ay agad umanong nagpaputok ng baril ang mga ito sa halip na sumuko. Gumanti naman ang mga pulis hanggang sa masugatan at maaresto ang mga suspect. Nakumpiska mula sa mga suspect ang ilang baril, mga bala at isang granada. Ayon sa mga pulis, ang mga suspect ay miyembro ng Pintados Group na nag-ooperate sa Pampanga at sa Bulacan. Sasampahan ng mga suspect ng kaukulang kaso.
1: Alas 6.42 ang ating pong tamang oras ngayon sa mga balita po naman na pang-consumer at kaalakalan. Good morning, Sir Johnny Nang. And happy Monday sa mga kawani po ng DN Group of Companies sa Ultra Insulated Panel Systems Corporation. Kay Sister Peng, good morning, Sister. At kay Ma'am Donna Nang, maganda umaga, Ma'am Donna. At kay si Ginoong Ray Monson at Chet Monson, good morning din and thank you. Hindi pa nga po maliwanag kung magkakaroon nga ho ba ng rollback o dagdag singil sa produktong petrolyo ngayong pong linggo. Paliwanag po ni Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad, posibleng buwaba ang presyo po ng petrolyo ng 50 centimos o ng 50 centimos o 80 centimos o tumaas po na higit sa piso. Hindi rin kasi nagtuloy-tuloy ang usad ng negosasyon sa pagitan pa rin po ng Amerika at Iran para nga sa kasunduang magwakas na ang gera sa gitnang silangan.
0: Hindi rin ho dire-direto yung development dun sa kanilang agreement. Napakalaking bagay ho yung may report na may nangyaring atake dun sa isang cargo ship. At dahil dyan, alanganin ho ang naging galaw, taas-baba in short.
1: Yan ho ang tinig ni DOE Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad.
3: Hindi agad-agad babalik sa normal ang presyo ng langis at mga bilihin kahit matuldukan po ang sigalot sa Middle East. Ayon po yan sa International Monetary Fund. Sabi ng IMF, bagamat nagmura na ang pandaigdigang presyo ng langis, urea at ng iba pang fertilizer, matagal pa nga po bago makabalik sa normal ang kalakalan sa presyo po ng petrolyo at bilihin sa retail dahil sa shipping lead time. Yan yung panahon sa pagitan po ng pag-order at pagdating ng mga ito sa destinasyon.
1: Magtatakda po naman daw ang DA na mas maayos na istruktura at pangmatagalang direksyon sa industriya ng ube. Ito nga po yung kasunod ng pagsusulong ng ilang opisyal para nga sa mas malalimang koordinasyon at standardization sa gitna pa rin po ng pagtaas ng pandaigdigang demand para po sa ube. Dahil nga sa inaasahang tataas ang pag-export ng ube, kailangan na rin po ng mas maayos na playbook o sistema diskarte para nga mapalakas at maplansya ang lokal na produksyon. Nagsasagawa na ang DA at ang DTI ng consultative meetings sa higit na 200 stakeholders mula sa mga manggagawa hanggang sa mga traders. Kasama sa mga tinalakay po ay ang posibilidad na magtalaga ng komite na magmamando sa naturang industriya.
3: Samantala, epektibo na po pagpasok ng Hulyo ang ikalawang tranche ng dagdag singil sa toll sa South Luzon Expressway o SLEX. Para po sa Alabang at Calambas segment, tataas po sa 137 piso o 137 pesos ang singil para sa Class 1 vehicles o yung maliliit na sasakyan. Nasa 274 na piso naman o 274 pesos ang singil sa Class 2 o yung mga bus at maliliit na truck. Habang nasa 411 piso naman para sa Class 3 o para sa malalaking truck. Para po sa Calamba hanggang Santo Tomas sa Batangas, sa aakyat sa 30 piso o 37 piso ang singil sa Class 1, 74 na piso sa Class 2 at 111 piso sa Class 3.
1: Sa kaugnay po namang balita, ipatutupad sa Hulyo a Primero ang ikalawang tranche naman ng toll hikes doon sa Star Toll. Simula po sa susunod na buwan, nasa 64 na piso hanggang 112 piso ang singil mula Santo Tomas hanggang sa Lipa. Depende yan sa klase nga po ng sasakyan. Mula ho naman Lipa hanggang Batangas City, aakit na sa 57 piso ang Class 1, 114 piso naman sa Class 2 at 171 piso naman sa Class 3. Para ho naman sa babiyahing end-to-end, nasa 121 piso ang singil sa Class 1, 242 piso naman sa Class 2 at 363 piso sa Class 3 vehicles. At good morning po sa mga world class, sa mga manggagawa po naman sa construction industry, sa mga engineers, mga architects. Good morning! Tuloy ang ating trabaho kasi nga back to work Monday po tayo ha. Kapag pinag-uusapan nga natin ay ang mga standard sa usapin po ng light steel frames, wala nang iba, dito ka na sa J-Max. Setting the Standard in Light Steel Frames. Certified yan ha ng Bureau of Philippine Standards. Kaya nga siya may PS mark. Yes sir, yes ma'am. Maaasahan po yung kanyang quality at safety. Para po sa ating mga kisame at dingding, JMAX Light Steel Frames. Protektado ka, walang kakabakaba at duda. JMAX Light Steel Frames. Itanong po sa mga nakakaalam, ang mga counter clerk sa ating mga suking hardware at depo, sabihin kaagad ang hinahanap ko, wala nang iba. JMAX Light Steel Frames. Ito po'y mabibili sa Dipolog Times Enterprises sa Dipolog City, Zamboanga del Norte. Ayun o diba? Dipolog Times Enterprises, Dipolog City, Zamboanga del Norte. At sa Seclot Enterprises, Tangub City, Misamis Occidental. O diba? Abot din tayo dyan ang JMAX. Seclot Enterprises, Tangub City, Misamis Occidental. Maing agagid ha? At ang JMAX ay available din in our leading depot and hardware stores nationwide. Ngayon, sa mga balita nga po sa Ibayong Dagat.
3: Sa gitna po ng gumugulong na peace talks sa pagitan nga ng Amerika at ng Iran, muling nagpalitan ng pag-atake ang dalawang bansa. Nag-ukat yan matapos akusahan ng Estados Unidos ang Iran ng pag-atake sa mga commercial shipping vessels sa dumadaan po sa kontrobersyal na Strait of Hormuz. Sa ulat ng Iranian State Television, kabilang sa napinsala ng sunod-sunod na pag-atake ang lalawigan po ng Hormozgan. Ayon sa U.S. Central Command, aabot sa 10 istasyon ng militar ang inasinta ng kanilang hanay nito lamang Sabado. Tinawag namang agresibong pag-ataking yan ng Amerika, ayon po yan sa mga opisyalis ng Iranian Forces. Patuloy pang inaalam ang kabuuang bilang ng mga nasaktan sa magkabilang pag-ataking yan ng magkabilang bansa.
1: Kinumpirma po naman ng ilang opisyal ng Iran ang pansamantalang pagsuspende ng usaping pangkapayapaan sa panig pa rin po ng Amerika. Nangyari ang bunsod nga po ng sunurang pag-atake ng Washington at ng Tehran sa gitnayan ng gumugulong na negosasyon ng dalawang bansa. At ayon nga po sa report, hindi tumugon ang kinatawan po ng Iran sa nakatakdasan ng pagpupulong sa panig ng Estados Unidos. Gate naman ng Iran, hindi pinangalan ng gate ng Iran, nang hindi ho naman pinapangalan ng Iranian official, hindi raw sapat ang kondisyong inilatag ng Amerika sa ilalim po ng Memorandum of Understanding ng dalawang bansa. Wala pang tugon diyan ang kinatawan mula sa Washington.
3: Binanatan ni Pope Leo XIV ang ilang global leaders kasunod po ng patuloy na pagsuporta sa kaliwat kanang gera sa iba't ibang panig ng mundo. Ang giipon ng leader ng Simbahang Katolika, imbes na pagtuunan ng pansin, ang mga nagugutom sa maraming bansa ay mas inuuna pa ang digmaan. Sinabi po yan ng Santo Papa kasunod ng nararanasang kakulangan sa supply ng pagkain ng United Nations. Kamakailan lang bumisita si Pope Leo sa headquarters ng World Food Program sa Rome, Italy.
1: At samantala po naman, umaabot na po sa halos 1,500 ang kumpirmadong patay kasunod nga po ng mapaminsalang kambal na lindol na yumanig sa Venezuela kamakailan lamang. At ayon pa rin po sa report, nasa higit ng 1,600 foreign workers ang nagtutulungan sa search and rescue efforts sa mga biktimang natabunan ng mga pagguho. Kinumpirma ho naman ng Venezuelan authorities na patuloy po ang ginagawa nilang proper identification sa ilang pang namatay ng sa malagim na sagot sa nasakuna. Patuloy pang inaalam ng mga otoridad ang lawak ng pinsalang iniwan po ng magkasunod pong pagyanig kung saan nga 50,000 pa ang sinasabing nawawala.
3: Samantala, nasa gip ang isang sanggol na nadamay po matapos ang magkasunod na lindol sa Venezuela. Sa ilang kuha, kita ang tulungan ng mga responding rescuers sa gumuhong gusali nito lamang Sabado. Bukod sa nasa gip na 9 na buwang sanggol, nasa maayos na din po ang kalagayan ng kanyang ina. Matatanda nga abo sa higit 1,600 foreign workers ang dumating sa apektadong bansa bilang tugon sa isinasagawang search and rescue efforts.
1: Abangan din po ninyo ha ang ating po mga balita mamaya din tungkol nga din eh. Sa ngayon po ay nako talaga naman girl, lumalawak po na sobrang init diyan po sa Europa.
3: Oo nga.
1: At dumarami rin po ang mga namamatay at na-ospital. Pero bago yan, sa oras nga po na 6:51 kay Wating-Wating diyan sa UK, kumusta ang panahon diyan? Mainit din ba? At maganda umaga po sa mga taga Paris, France. kay Saldi ko.
2: Uy, kamusta? Nainitan ka ba dyan?
1: Bumili ka ba ng aircon?
2: Oo.
1: Ikaw ba'y nakipag-unahan sa pagbili ng aircon?
2: Oh, nakakaubusan ng aircon doon?
1: Yes, mga kapatid. Alright, samantala po naman sa mga fans ni Nanay Christy Fermin, ito na nga po ang ating entertainment news.
2: Good morning to our adobo queen, Nanay Christy Fermin, sa Balitang Entertainment. Ito na, naku po mga kapatid, mas masasayahin ng Kapatid Network ang inyong weekend trip dahil dalawang game shows ang aarangkada. Simula po July 4, siguradong everybody lucky dahil mapapanood na sa TV5 ang Kapamilya, Deal or No Deal kasama mga pambansang host na si Luis Manzano at ang favorite ng everybody na si Vice Ganda. Naku mga kapatid, mapapanood na rin po sa bagong season ng Kulitan at Kantahan ng Everybody Sing. Back to back na panalo at saya ang hatid sa inyo ng Kapatid Network. Lahat po yung magagandang shows na yan mapapanood na dito sa TV5.
1: Aha! Inoronahan po naman bilang bagong Miss Earth Philippines si Rina Andrea De Los Santos ng Ballesteros, Cagayan. Ang 31-year-old na si De Los Santos ang nagwagi sa coronation night na idinaos noong Sabado sa Bukidnon. Miss Air 2026 naman si Miss Tumawini Isabela. Miss Philippines Water naman si Miss Mandaluyong City, habang Miss Philippines Fire ang pambato po naman ng Agoo, La Union. Sa question and answer portion, iginiit po ni De Los Santos na sumasalamin sa makabuluhang aksyon ang tunay na pagmamahal sa kalikasan. Dahil po naman sa umano'y conflict sa schedule, hindi nakapag-final walk sa stage ang reigning Earth Queen na si Joy Barcoma. Pero sa isang last-minute appearance, nasilayan po naman ang kanyang huling rampa bilang Miss Earth Philippines sa Pride Festival sa UP, Diliman.
2: Ito na nga, Manong Dead Partner, hindi nagkamayaw ang Pinoy fans sa sold-out concert ng Meteor Garden Stars dyan po sa Philippine Arena. Napa-instant throwback ang fans sa pagbabalik bansa. Nina, Jerry Yan, Vanessa Wu at Vic Xu ng iconic Taiwanese boy group na F4, F3 lang sila, wala yung isa. Kasama rin po nila ang Taiwanese singer na si Ashin. Kinanta po nila ang kanilang mga sikat na awitin na Can't Lose You, kung saan na pa Oh Baby Baby ang buong arena. Pati na rin po ang sikat na song na Can't Help Falling in Love.
1: Yung version ng F4. Wise man,
2: meron din. Kinanta nila yan.
1: Only fools rush in.
2: Tama. Ito pala yung pang-apat eh. Sayang, dito na imbitahan eh.
1: Falling in love with you.
2: Ah, ito na nga, nako, lalong nagpakilig sa fans ang performance po nila sa soundtrack ng Meteor Garden na Ni Yao De Ai, All the Love That You Need. Napasenti po ang buong Philippine Arena dahil naman sa emosyonal na monolog. May monolog na hinanda si Jerry Yan tungkol sa hindi malilimutang pagmamahal, na ang assumption ng fans ay para nga kay Sunshine. Inalala nila ang namayapang si Barbie Hsu na gumanap po sa karakter nang napakasikat na Meteor Garden na si Sunshine. Kasabay ng F4 Fever, ito rin po ang 25th anniversary ng grupo mula nang umere sa Taiwan ang Meteor Garden noong 2001. Pwede ba ako mag-suggest, partner?
1: Ano?
2: Sa mga taga-Philippine Arena lang. Kung okay lang po, ayusin natin ang traffic kahit papano. Kasi okay lang naman sa aming mag-antay. Kasi ano naman na yun eh, alam natin marami manonood. Pero yung pong mga VIP, halimbawa may nanood na politiko, anak ng politiko, kung sino ang importante, sana paranas nyo rin po sa kanila yung nararanasan ng ordinaryong mga concert goers. Kasi nakita ko ang daming wangwang eh. Masyadong
1: so,
2: madami.
1: Pinadadaan
2: mo na yung sinara yung Philippine Arena exit.
1: Ah, para sa kanila?
2: Para sa kanila. Oo ha. Sana po wag na maulit.
1: Okay. Sige, abangan mo yung next concert sa Eternal Gardens.
2: Baka mas okay yung traffic doon.
1: Magtatanghal po naman ang P-Pop Kings ng SB19 sa Global Spin Live online series ng Grammy Museum sa Los Angeles. Sa July 28 po naman, 7:30 p.m. ang schedule ng Mahalima. Bukod sa inabangan pong special performance nila, inaasahan pong tatalakayin din ng P-Pop Kings ang kanila pong music at career. Matapos nga po sa Grammy Museum sa Lollapalooza Music Fest naman, magtatanghal ang SB19 sa July 30.
3: Samantala, Pinoy Pride, ang dala po ni Billy Crawford matapos manalo, wow, sa season 9 ng Masked Singer na ginanapo sa France. Napanatiling secret ni Billy ang kanyang identity sa kompetisyon hanggang sa inireveal na sa finale ang pagkakakilanlan niya dahil nga po siya ang winner sa buong competition. Nagperform si Billy sa ilalim ng donkey costume. Tinawag na amazing ni Billy ang experience na ito. At pinili niya raw ang donkey dahil sa anak niyang si Amel. Mary. Nagpasalamat din si Billy Crawford sa Panginoon dahil sa major career achievement na ito. Congratulations, Billy Crawford!
1: Alright! 6:57 na po ang ating tamang oras ngayon sa ating Sports 5. Bubuksan po ni Pinay Tennis Superstar Alex Ayala ang kanyang kampanya sa Wimbledon kontra po sa Mexicanang si Renata Zarazua. Sa kanya pong ikalawang Wimbledon main draw appearance, papasok bilang 29th seed itong si Ayala. Pamilyar na mukha si Zarazua para nga kay Ayala na nakatambal niya sa French Open doubles noong pong isang taon. 2024 pa nang huling magtapat sa singles ang dalawa kung saan nanalo si Zarazua. Sakali nga pong manalo, makakalaban niya ang mananalo sa pagitan po nina tennis icon Serena Williams at Maya Joint ng Australia. Good luck, Alex!
3: Samantala, itinalaga bilang bagong head coach ng Alas Pilipinas Women ang Japanese at si Taka Minowa para po sa Asian Games. Dati siyang head coach ng Akari Chargers at asawa ni Jaja Santiago. Kasunod dito, magbabalik na rin ang Alas Core na pinangungunahan naman ni Kapitana Gia De Guzman. Karamihan po sa kanila, hindi naglaro sa AVZ Women's Cup sa Ilocos Sur noong dalawang linggo na ang nakalipas. Sa ngayon, ang Philippine Olympic Committee ang may hawak sa National Volleyball Team ng bansa. Sa gitna po ito ng suspension ng Philippine National Volleyball Federation. Gaganapin ang Asian Games mula September 19 hanggang October 4 sa Japan.
1: Balita po namang Asia pa rin. Pasok po sa ang PhilAm swimmer na si Thea Isabel Salvino sa Team Pilipinas. Nalampasan ni Salvino ang qualifying standard sa women's 100-meter backstroke sa ginawa pong national tryouts ng Philippine Aquatics Incorporated. Nagtala po ng 1 minute and 2.34 seconds ang 20 anyos. Mas mabilis yan sa standard na 1 minute and 2.60 seconds. Makakasama niya sa pambansang koponan sina Chloe Isleta, Olympian Kyla Sanchez, SEA Games record holder Jandy Chua at Heather White.
3: Ginintuan ang tapos ng kampanya ng Team Pilipinas sa Asia and Oceania Sambo Championships. Kampiyon po ang world number 1 na si Aislin Yap sa Women's Combat 80 kilogram division. Tinalo po niya si Zam Zagul Faizola Nova ng Kazakhstan sa finals. Nagdagdag naman ng pilak si Jasmine Ching mula po sa 54 kilogram division. Suma total, nanalo ng 14 na medalya ang Pilipinas, 3 ginto, 4 na pilak at 7 tanso. Nagkampiyon din itong Sabado sa kanika nilang division sina Jomari Torres at Princess Cortez. Ginanap ang torneo sa Ninoy Aquino Stadium sa Maynila.
1: Hindi na po muna matutuloy ang inaabangan nga pong rematch sa pagitan po ni People's Champ Manny Pacquiao at ni Floyd Mayweather the Junior sa Setyembre. Ayon sa kampo ni Pacquiao, posible itong ilipat sa ibang petsa sa 2027 na. Ito'y dahil sa iba't ibang isyong kinakaharap ngayon ni Mayweather. Idinimanda ng isang promoter ang Amerikanong boksingero dahil nga sa umano'y hindi otorisadong exhibition fight nito kontra kay Mike Zambidis ng Greece. May nakaschedule ding exhibition si Floyd sa boxing legend na si Mike Tyson ngayong taon. Nauna pong nalagay sa alanganin ang Pac-May 2 dahil po sa hindi magkasundo ang dalawang kampo kung exhibition match ba o hindi ang magiging bakbakan. Una nga pong nagtapat si na Pac-Man at Mayweather noong 2015 sa tinagurian pong Fight of the Century kung saan nanalo via unanimous decision si Mayweather. Dami kasing problemang pampinansyal nitong si Mayweather. Ano ho, may mga pinapasok siya mga kontrata sa iba't ibang mga promoter. Gayong meron siyang ilang pong kontrata sa mga promoter din. Kaya naghahalo na po ang balat sa tinalupan. Ngayon ay tayo po ay magpapaalam na sa ating mga viewers ng Good Morning Kapatid. Diyan po naman sa TV5 at RPTV. Happy birthday, Angel!
3: Happy birthday, Angela! Aww.
2: Uy, sa mga kapatid po natin dito sa TV5, kami nga po hanggang alas 7 lamang ng umaga. Pero bago tayo magpaalam sa kanila, ang oras muna, hatid sa ating lahat ng Ulta Bio, ang postbiotic immunity food supplement with lactococcus lactostress o lactostrain na plasma na panlaban po sa puyat, pagod at stress. Mabibili po yan sa Shopee, Lazada at sa TikTok. Meron din po sa ultabio.shop. Pwede rin kayong umorder mga kapatid sa 0931-033-2871. Available na rin po ang Ultabio sa lahat ng Mercury Drugstores nationwide, maging ang trial pack ng Ultabio. Sa mga nanonood nga po sa atin dito sa TV5, pwede po kayong manood din sa amin sa Signal TV Channel 1 and 1PH Channel 19. Yan po ang ating True FM TV. At nasa radyo po kami ni Manong Ted mga kapatid sa 105.9 True FM 6 to 10 in the morning sa Metro Manila po yan at sa Mega Manila at sa iba pa nating FM radio stations sa buong Pilipinas. Mga ka-F4, see you all tomorrow Tuesday na. Happy birthday Angel! Mwah!
1: Thank you at pagbati po naman sa mga kawanipo ng Forest Hills Employees Credit Cooperative. Ha? Maligayang bati po sa inyo. Sila po'y merong pa-tournament. It's happening on July 20. Ito ho ay Members and Employees Golf Tournament. July 20, yan po ay sa Nicklaus and Palmer Course. 3-man modified scramble ang format starting at 7:30 a.m. Suportahan po natin to para po sa mga kawani at mga manggagawa po ng Forest Hills Golf and Country Club. Mabuhay at salamat ng marami. Thank you! Mabuhay kay Laline at kay Jude Eustachio at sa lahat ng kawani ng naturang Forest Hills Golf and Country Club. Nakikinig sa atin yan araw-araw ang kanilang miyembro po ng kanilang mga ng kanilang union. Yan.
2: Salamat
1: good morning
2: po
1: sa inyong lahat. Sa lahat din po ng ating mga suki ng mga seniors at super seniors, magandang umaga po sa inyong lahat. Hello! Kumusta ang ating naging weekend ha? Tandaan po natin para kay Ninang Tina Monsong Palma, si Mama Del Macarandan, and of course, ha? Kay Mama Telma Monson, good morning po sa inyo. At kay Ginoong Efren Del Rosario, sa mga nagkakaedad po, lalo na yung pong medyo may pagka-OA na. Akala mo nga talaga nag-OA lang si Nana. Hindi, kasi nga po masakit na yung kasukasuan. OA sa sakit, gustong gumalaw pero hindi makagalaw. Intindihin natin sila, hello. Kasi nga po baka naman yan eh, hindi lang po as in overacting. Kung hindi, osteoarthritis na. Kaya wag na po tayong magpaka-OA-OA pa kasi nga meron ng OsteoGuard. Yes, OsteoGuard. Ito'y merong glucosamine at chondroitin. Samahan pa ng tamang pagkain at exercise, hindi ka na magpapaka-OA pa. OsteoGuard, OsteoGuard, OsteoGuard. Mabibili yan sa Mercury Drug, sa Watson's and other leading drug stores. Pero mahalagang paalala ha,

0: Baby, nasolo ko na.
1: Ang sarap ng tempura shrimp flavored snack by Regent.
2: True FM.
3: Good morning.
1: Magandang Monday morning sa inyo pong lahat, sa mga nagdiriwang po ng kaarawan. Good morning sa mga nagdiriwang po ng kapistahan. Malipayon nga patron, happy fiesta po dyan sa mga taga Ormoc City sa late today. Alright, sa ating po mga kapatid rin ha, na mga uri manggagawa, alam po namin na ngayon po ang hirap ng buhay hindi maitatanggi, girl. Hello. Eh, ito nga po at mismo itong isa sa mga kinikilalang ekonomista ng bansa nagsasabi po na hindi maganda itong pangitain natin sa ating ekonomiya, pero tayo po eh trabaho pa rin po trabaho. After all, hindi naman tayo pwede mag-relax, hindi po ba?
0: Mm-hmm.
1: Pero sa gitna nga po ng hirap ng buhay ngayon, dapat po ingat tayo at kung maaari nga po maiwasan natin na merong nagkakasakit sa atin. Kasi po mas lalong hihirap ang ating buhay kapag tayo may sakit o ang ating po mga mahal sa buhay. Kaya dapat po maging wise lagi, lalo na kung kalusugan po ng ating pamilya ang siyang pinag-uusapan. Sa pagpili nga po ng gamot, dun tayo sa subok na ang quality, abot kaya pa ang presyo. Hindi naman daw kinakailangan na maging mahal para masabing di kalidad yung gamot. Pero ingat din po sa pagpili ng mura, dahil hindi lahat ng mura ay effective at safe. Kaya nagpapaalala po lagi ang Unilab na piliin yung tunay na quality sa presyong abot kaya. Again, paalala po ng Unilab, piliin po natin yung tunay na quality sa presyong abot kaya. Unilab, salamat ng marami sa inyong gabay para sa kalusugan ng mga Pilipino. Mabuhay! Good morning kay Dr. IBS Casa. Good morning!
3: Good morning!
1: At kay Dr. Mario Ver, at kay Dr. Emmanuel Lennon, at kay Dr. Franz Castro, ha? At kay Dr. Miko Dumo, ha? At kumusta sa inyong napaka-cute na baby na si Mia? Good morning, sana okay na siya ngayon. Alright, samantala po naman, maganda umaga rin po sa ating suki na araw-araw nakikinig sa atin, si Ma'am Sincere Moreno. Good morning. Ngayon, isa munang mabilis na pasada sa mga balitang inyong natunghayan kanina.
0: White Ribbon March kontra korupsyon. Nilahukan po ng libu-libong individual sa EDSA.
1: VP Sara may tugon na sa articles of impeachment laban sa kanya. Pero ang 51 pages niyang sagot, tinawag na rehash lamang.
0: Samantala, implementation ng Juvenile Justice Act gustong ipareview sa Senado.
1: At

0: Mga kapatid, isa muna namang insidente po ng karahasan, sangkot ang mga estudyante grade 8, sinaksak ng ka-eskwela sa Silang, Cavite.
1: Usapang panggapayapaan sa Middle East, naudlot na naman Amerika at Iran muling nagbombahan.
0: At sa ating Sports 5, inaabangang rematch sa pagitan po ni pambansang kamao Manny Pacquiao at Floyd Mayweather the Junior, ipinagpaliban muna.
1: Samantala, sa balitang entertainment, kapamilya, deal or no deal, at Everybody Sing, mapapanood na po sa TV5 simula sa darating na Sabado.
0: Good morning kay Secretary Banoy Lopez.
1: Ano, morning, Sek? Sek Banoy.
0: Kumusta ka, Sek?
1: How are you doing, Sek?
0: Samantala po naman, good morning kay Yusek and happy birthday na rin kay Yusek Claire Castro.
2: Yung masaya.
0: I hope you're happy sa iyong kaarawan. Happy birthday. Ayun. Ngayon, mga kapatid, handa na ba kayo? Gising na ba kayo? Dahil narito na ay kalawang bugso ng ating mga tampok na balita sa News 5.
1: Sa mga balitang pambansa, aabot po umano sa 7 buwan ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kung masusunod ang bilang ng trial days sa hinihiling po ng prosecution at defense, ayon po yan kay Senate Secretary Renato Bantug. Sinabi ni Bantug na humiling ang prosecution ng 62 trial days, habang 30 trial days naman ang hinihiling ng depensa na katumbas ng kabuuang 92 days na pagdinig. Kung mangyayari po ito, malalampasan ng kasalukuyang impeachment trial ang haba ng mga naunang paglilitis kina dating Chief Justice Renato Corona at maging kay dating Pangulong Joseph Estrada. Nakatakdang simula ng Senate Impeachment Court ang paglilitis sa July 6, habang inihahanda na rin ang pre-trial order matapos ang 5 araw na pre-trial conference. Ayon sa Senado, isa sa mga pangunahing hamon po ang pagsabayin ng impeachment trial at ang regular na trabaho ng Kongreso, kabilang ang pagtalakay sa panukalang pambansang budget para sa taong 2027. Nakatakdang bumisita naman ang Pangulong Marcos Jr. sa Canada sa susunod na linggo. Kasunod po yan ang imbitasyon ni Canadian Prime Minister Mark Carney. Bibisita nga po ang Pangulo sa Vancouver, British Columbia mula July 1 hanggang July 4. Ayon sa Malacanang, ilan po sa mga layunin ng official visit ang pagpapalawig ng Economic and Security Partnership ng dalawang bansa. Ito po ang kauna-unahang pagbisita ng Pangulo ng Pilipinas sa Canada sa loob ng 11 taon. Tinatayang nasa halos 1 milyong Pilipino ang naninirahan sa Canada. Sa iba pang balita, iginiit po ni Defense Secretary Gilbert Chodoro Jr. na nagpapakita ng kawalan ng sinseridad ang China matapos nitong muling tanggihan ang 2016 Arbitral Award na pabor sa Pilipinas. Usapin po yan ng West Philippine Sea. Ayon kay Chodoro, paliwas daw ang pahayag ng Chinese Embassy sa kanilang sinasabing hangaring mapanatili ang maayos na ugnayan sa Pilipinas. Nauna nang iginiit ng Department of Foreign Affairs, DFA, na pinal na at may bisa ang 2016 Arbitral Award at tinututulan ang mga pahayag ng Embahada ng China laban dito. Bilang tugon, mga kapatid, sinabi po ng Chinese Embassy na dapat sundin ang panawagan ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maayos sa pangasiwaan ang hindi pagkakaunawaan ng dalawang bansa. Patuloy naman pong naninindigan ang pamahalaan ng Pilipinas sa arbitral ruling bilang batayan ng posisyon nito sa usapin sa West Philippine Sea. 7:13 ang tamang oras, mga kapatid. Ang oras na yan, hatid naman po sa ating lahat ng Twins Lampaign Baby Diaper. Ang Lampaign ng bayan. Available in open tape and baby pants. Twins Lampaign, ang katuwang ni na mommy at daddy sa pag-aalaga kay baby. Kahit single parent ka, meron kang kasama. Sa bawat lambing, sa bawat puyat, doble alaga with Twins Lampaign Baby Diaper. Gawang mega soft, ISO certified, de kalidad, safe at pumasa sa international standards. Mga kapatid, magbabalik pa po tayo sa ilan pang mahalagang balita na dapat niyo pong malaman ngayon. Walang maglilipat, mapa-TV o radyo man po yan, manatiling nakatutok. Dito po yan sa News 5 ng 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
3: Laging true sa'yo, kapatid.
4: Huwag tayo miss, okay?
5: Gusto niyo bang magkaroon ng ipon o magkaroon ng inspirasyon?
2: Kung gusto mo talaga umunlad, ang kailangan baguhin muna natin yung ating pag-iisip, yung way of thinking natin. Kung ano yung tinanim mo, siya yung aanihin mo. Tama, mali. Eh kung mali ang tinanim mo, mali yung inaanihin mo. Sa buhay, always think positive. Ako ang inyong pambansang world coach na si Chinky Tan. Teleservisyo para sa Pilipino.
4: Before Asia turns its

0: we push ourselves forward to see that energy, that exhilaration, one more time. We are ready. Let the dreams begin. Imagine one Asia.
1: Mula pa nung pandemya, narito na sila. Solo man kung lumarga, buo naman ang kwento. Galawan man sa politika o mga kwentong malapit sa sikmura, walang kulay, walang kinakampihan, at wala rin inaatrasan.
2: Sa ilang lugar dito,
3: sa mga lumangoy,
1: susugod sa bagyo at anumang dilubyo, balita man sa lansangan o hanay ng kapangyarihan, bawat panalo, pati na kung anong bago, basta mahalaga sa inyo. Kahit pa solo lang, mula sa pagbuo ng balita, paghabol sa bawat storya, hanggang sa pagkuha ng video at maihatid na nila sa inyo ang balita.
4: Mobile Journal, Amy Achanza po.
5: Arles de los Santos po.
6: Denise Bodisancho po.
7: Ben Peringi po.
8: Las Paredes po.
9: Jeff Rivera po.
10: Julie Baiza po.
11: Kayla Macantat.
12: Mary Mon Reyes po.
13: Riera Pascual po.
14: Hindi ka

0: bayod ng katatagan, dangal at pagmamahal sa lungsod ng Maynila. Congratulations, DJ Chacha, kapatid!
1: Tommy sir! Nasa ka na ba? Narinig mo ba ako? Ako ito, si Sanjay!
2: Oo, pinaalala mo na naman sa akin yung concert at kayamihan ni Jerry Yan last week and Big Boy. Pero ang oras muna natin, 18 minutes mga kapatid, makalipas nga po ang alas 7 ng umaga. Tamang oras, hatid sa ating lahat po yan ang Mayette de la Rosa Fine Jewelry Visit. Mayette de la Rosa Fine Jewelry on their website and Facebook page for all your gold and diamond needs. Mga kapatid, ang Mayette de la Rosa po ay open na for franchise. May QR code po sa inyong screen para kayo'y mapunta sa kanilang website o di kaya po Facebook page. Their website is www.mayettdelarosa.com at ang kanila pong pinakabagong branch ay sa 168 Mall. So ayan nga po yan. Batiin na rin natin once again ha, Dr. Ito everyday talaga nakatutok sa atin, Dr. Nicole Ann Sadaya. And to Justin, good morning po Justin. Mamaya na po mangyayari, nandyan din ako, yung wellness talk ni Doc Nicole Ann Sadaya. So sa mga gusto pong pumunta, once again, you want to understand healing, repair, and rejuvenation. Ganon, hindi ba para fresh na fresh pa rin po tayo kahit hindi nga halatang 50, sabi ni Manong Ted, hindi ba? Pwede po kayong mag-message sa number na ito para sa mga gustong umattend sa talk mamaya. It's 0995-867-8500. Once again, 0995-867-8500. Balikan po natin ang mga balita sa Metro Manila. Nagmarcha at nagkilos protesta rin ang grupong August 21 Movement sa Makati. Mula po sa Ayala Triangle Gardens papunta sa rebulto ni dating Senador Ninoy Aquino, isang walk against corruption ang idinaos po ng grupo. Layunin umano ng kilos protesta. Naigiit ang pananagutan ng ilang opisyales ng gobyerno sa korupsyon sa bansa. Kasama po dito ang pagpapatuloy ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Pati na rin ang paniningil sa anilay empty promises ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa pagpapanagot sa mga sangkot sa flood control scandal. Ang August 21 Movement ay binuo noong 1983 kasunod po ng pagpatay kay Ninoy Aquino para pangalagaan ang diwa ng People Power Revolution. Sa iba pang balita, critical pong 15 taong gulang na dalagita matapos pagsasaksakin ang kanyang dating kinakasama sa Quezon City. Sa video, makikitang naglalakad po ang biktima kasamang isang lalaki na may hawak din sa kanyang anak. Makikita po ang paglapit ng suspect sa dalagita bagamat hindi nakuha na ng susunod na tagpo, pero doon na nga po umano sinaksak ng suspect ang biktima. Agad namang inaresto ang suspect. Inamin niya ang krimen at inamin niya ring nabuntis niya ito. Noong 14 years old pa lamang ang dalagita. Iginiit niya ring hindi pa sila hiwalay ng biktima. Nasa kustudiya na siya ng otoridad at mahaharap po sa reklamong frustrated murder at statutory rape. Sa video, makikitang naglalakad nga po ang biktima kasamang isang lalaki na may hawak din. Ayun na nga po yun, naulit lang ito. Oo, namali siguro ng print ang ating mga kasama. Pero mga kapatid, sa iba pang balita, pinaiimbestigahan ng isang pamilya ang sepulturero na na nagtapon po ng ipinalilibing nilang fetus sa Quezon City. Napulot na lamang ang fetus sa Barangay Loyola Heights. Ang kwento ng ama sa pulisya. Kinausap niya po ang sepulturero para mailibing ng maayos ang kanyang anak sa sementeryo. Inabutan niya pa raw ito ng pera. Pero makalipas lamang po ang ilang oras, natagpuan ang fetus sa lugar. Nakipag-ugnayan na rin ang pamilya sa Criminal Investigation and Detection Unit at hindi patukoy ang sepulturero, pero sigurado raw ang tatay na kilala niya ito sa mukha. Samantala mga kapatid, sa oras nga po na 7:22, ang tamang oras naman, hatid sa ating lahat yan ang Fast Cat. Uy, level up ang biyahe with Fast Cat, biyaheng roro na mabilis, komportable at convenient. May comfortable seats, may aircon, maluwang space, pwedeng isama ang buong barangay sa Fast Cat. Abot kaya at ligtas ang biyahe sa dagat. May QR code po sa inyong screen para sa inyong booking ng tickets with Fast Cat. Very safe, very fast, very convenient, Fast Cat. Good morning, Sir Chet Pastrana at kay Ma'am Mary Ann Pastrana. Good morning! Balita naman po sa lalawigan, tinangay po ng isang grupong 3 milyong pisong halaga ng mga cellphone sa isang tindahan po ng gadgets sa Daet Camarines Norte. Sa CCTV, kita ang pagpasok ng 3 lalaki sa isang gadget shop sa Daet Camarines Norte. Nagsilbing lookout po sa labas ang isang lalaki din. Dali-dali nilang nilima sa mga cellphone na nasa estante. Isinilid nila ito sa backpack pati na sa kanilang bulsa. Sinuyod din po nila ang laman ng isa pang cabinet. Napansin ang isa sa mga kawatan ng CCTV at agad niya po itong inilihis at itinutok sa ibang pader. Pinaghahanap na po ng mga pulis ang 4 na kawatan. Nag-alok naman ng 300,000 pisong pabuya ang governor ng Camarines Norte sa may impormasyon sa pagkakakilanlan ng mga suspect. Nasa bat ng mga otoridad ang higit 82 million pesos na halaga po ng ipinuslit na sigarilyo sa isang hotel sa Cagayan City sa Isabela. Ayon sa Cagayan Police, nakatanggap po sila ng tip na may ipinapasok na umano'y smuggled na yosi at sangkot daw ang ilang Chinese nationals. Dito na po sila naglatag ng mga checkpoint. 2 beses na may nahuli sa mga checkpoint at itinurong source ang ni-raid na hotel. 5 kwarto pong ginawang imbaka ng sandamakmak na kontrabando. Mahaharap sa patong-patong na reklamong may-ari ng hotel ang umupang tenant at caretaker nito na lahat ay pawang mga Chinese national. Nakatakda rin irekomenda sa Cagayan LGU ang pagpapasara ng nasabing hotel. Nasunog naman ang isang palengke sa Science City of Muñoz sa Nueva Ecija. Ayon po sa mga responding bumbero mula sa siyam na bayan, ang nagtulong-tulong para maapula ang apoy. Umabot sa 3 alarma ang sunog bago ito idineklarang fire out makalipas po ang 5 oras. Aabot naman sa 17 million pesos ang halaga ng mga natupok. Walang naiulat na nasawi o kaya'y nasaktan sa insidente. Patuloy namang inaalam ang

0: Yung masaya.
1: Good morning. Magandang umaga po sa lahat ng ating mga ginigiliw na mga chuper.
2: Guys!
1: Sa inyong lahat na nagpapagal, importante po na tayo magsipag. Lalo na po sa mga uring manggagawa. Alam niyo kung bakit? Bakit?
2: Bakit?
1: Oo, kasi ho, bubunuin natin itong 7.2 trillion pesos na proposed budget for 2027.
2: Walang pagtitipid, ha?
1: Talaga naman, ha? Oo.
2: At, laki na naman, palaki ng palaki, ha? Yung bawasan, ha?
1: 7.2 trillion pesos na pambansang budget. Ito po, definitely, ay may tuturing na election budget.
2: Ooh!
1: Kaya po, maganda rin pag-usapan baga ire. Kung kayo po interesado, baka naman kayo ay interesado lamang sa impeachment. Pero mamaya po, meron din tayong diskusyon tungkol dyan. Pero bago po ang lahat, muli po, pagpupugay sa lahat din po ng ating mga ama ng tahanan, sa mga senyores natin, yun o, kay Rod Palapag, kay paring Mike, diyan naman po sa Bulacan, good morning. Sa inyo pong lahat, good morning. Kumusta kayo? At dito po sa ating binabati nga ng kapitan ng barangay sa Barangay Banjo West. Diyan po sa Tanawan, Batangas, kay Barangay Chairman, kay Cap Norio Pats Lius. Maligayang bati sa inyong anibersaryo, 46th wedding anniversary. Binabati kayo ng inyong pagkaganda na lalaking pinsan na si Herman. Si Boss Herman Panghulan, brum brum. Ang tropang kailanman ay hindi pumapalya, sinasabihan ng excuse me, ganito ba kayo? Bigo na naman, sandali lang. Ito ang para sa inyo, Bagsik To! Bravo Food Supplement for Men. Di ba nga masarap ang buhay, kaya laging ito todo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men, ang Bagsik Mo!
2: Vroom vroom! Mapapa! Bravo! Katalagya!
1: Bravo! Mabibili yan sa Mercury Drugs, sa Watson, 7-Eleven, and other leading drugstores. Tandaan natin, ha? Masarap ang buhay, di ba? Yes, pero mahalagang palala ang Bravo hindi gamot at di dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Mga ka-Bravo, muli! Brum brum! Good morning! Kay Joy Nofias, good morning din! At maganda umaga po sa ating pagkagandang lalaking kumpare na si Darly Da Roca. Maganda lalaki po siya, sabi ho na nanay niya si Aling Lydia. Good morning. Good morning. Alas 7:40 na pong ating tamang oras ngayon. Abangan po ninyo ang ating magandang balitang iyahatid ni Brad Jeff. And after that, ang ating diskusyon. Ito ho napaka-importante mga isyong pambayan. Relax lang po kayo dyan. Punong-puno po ng panayam at makabuluhang diskusyon ang ating programa today. Tambalang Ted Filon.
2: At DJ Chacha.
1: Sa 2FM 105.9. Laging true sa'yo, kapatid.
3: Dito tayo sa totoo.
4: Delivery! Maria Jose!
5: Akin yan? Ang laki ng box!
4: Sir!
6: Iwan ang negatibo, hanapin ang positibo. Think positive! Tuwing Linggo, alas 9 ng umaga.
7: Witness the magic of second chances. Samahan ng DJ Diva ng Bayan, DJ Anna Ramsey.
8: Ito ba'y na love scam na? Ayan.
7: Para maging kupido sa mga pusong nabigo. Nilaro.
8: Ay, kasal na po pala siya.
7: At mga pusong hindi agad sumuko. Iiyak sa musika ang mga pinagdadaanan. Ang payo ng mga eksperto, pakikinggan.
8: Hindi niya ngayon magamit yung kanyang emotional intelligence.
7: Tutukan ng
9: match made with DJ Anna Ramsey.
7: Where broken hearts find the courage to love again. Match made with DJ Anna Ramsey. Linggo, 2:30 p.m. sa Radyo 5, 92.3 True FM.

0: tao na tutulong naman sa atin. Minsan, peace sa kalagitnaan ng pressure. Kaya po yung contentment na binibigay sa atin para hindi tayo masira ng too much comparison, lalo na pagpanayang browse mo sa social media. Kaya gusto ko kayo encourage ngayon. Sabi ni Paul, my God, this is something personal. Hindi lang niya sinabing the God of Pastor Jeff, the God of your relatives. Sabi dito, my God will supply. Ang Diyos ko, sabi niya. No? So, ang Diyos mo mismo, hindi maubusan. Tandaan niyo po, He will faithfully supply everything you need. Kapag kulang ang resources, hindi kulang ang Diyos. Kapag kapos yung hawak mo, hawak ka pa rin ng Diyos. So, tanongin natin, anong area ba ng buhay ko ngayon pinagdududahan ko ang kakayanan at kapangyarihan ng Diyos? Are you asking God only for financial provision or also for wisdom, contentment, and faith? Ulitin natin, Philippians 4:19, and my God will supply every need of yours according to His riches in glory in Christ Jesus. Tayo manalangin, Panginoon, Monday na Monday ngayon, kami Lord ay dumudulog sa iyo na i-provide niyo po ang mga pangailangan namin today. And then tomorrow, nandiyan ka na naman para mag-provide sa aming pangailangan for tomorrow. Alam namin, Lord, yung daily bread mo hindi nauubos. You provide us with what we need because alam mo, Lord, yung contentment, Lord, ang kailangan naming matutunan more than anything. Tanggalin mo, Lord, yung greed na limpak-limpak na pera na nasa bank account namin and yet parang kulang lagi at walang peace. Kinukuha sa maling pamamaraan, illegal na pamamaraan, kaya Lord, hindi mo bine-bless. Pero Lord, mga taong lumalaban ng patas, mga TNVS driver na patuloy na kumakayot sa gitna ng hirap, mga teacher, mga simpleng manggagawa, tulungan niyo po sila na ma-meet, Lord God, yung contentment at joy in working. In Jesus' name, amen.
1: Amen. Panginoon, muli po salamat sa araw na ito. Salamat po sa biyaya ng aming aral po na pakinggan mula kay Brad Jeff. Lord, alagaan niyo po kaming lahat sa aming panibagong linggo ng pagbimisyon. In Jesus' name we pray, amen. Thank you so much, Brad Jeff. Salamat sa inspirasyon. And we'll catch you again tomorrow.
0: Anytime, Brad Ted. Birthday daw ni Danny Polomike. Yan, pinamabati na aking
2: Happy birthday!
0: Alam nga, naka-tune in to papunta sa opisina eh. Kaya nakakatuwa rin. Si ating kaibigan si Harold at misis niya si Jamie. Thank you always for tuning in. At ang mga listeners natin from Green Hills, Ate Vanjie at Kuya Jun, mga naka-tune in sa simbahan at sa ating programa.
1: Thank you.
0: Yan. Brad Ted, paalam na ako. Ito po ang Daily Brad. Lunis ngayon. Alam na this. Lagi naglilingkod, your daily dose of inspiration.
1: And thank you, serving the people indeed, Brad Jeff Eliscopides sa ating pong The Daily Brad. And happy birthday din po naman, ha? Dito po kay Dr. Annette Borromeo. Maligayang bati po, happy happy birthday Dr. Ann Borromeo. Yung kanyang anak daw po na si Dr. Annette Borromeo po ay lagi din po nanonood daw po sa atin. And thank you so much.
2: Thank
1: salamat
2: you
1: na marami. Happy birthday Dr. Ann Borromeo. Maligayang bati po sa inyong kaarawan. In advance, happy birthday din kay Inang Esther Perez dyan sa Hagonoy, Bulacan.
3: Birthday nila ngayon?
1: Yan, si Inang po bukas ang kanyang birthday.
2: Oh,
1: 88 na.
2: Wow, ano po
1: si Inang
2: sikreto,
1: Esther
2: Inang?
1: Perez. Ang kanyang sikreto, yung kanyang pagkagan na lalaking manugang na si Jaime.
2: Yung pala, dapat magandang lalaki ang manugang mo.
1: Inang! Happy birthday po sa inyo, Inang. Lagi po tayong gagalaw-galaw at di na hubali kahit na hindi tumatamang tinatayaan nyo. Mas importante yung mga numero na tatandaan po natin. Inang, maligayang bati po sa inyong karawan tomorrow. Bukas po ay Hunyo at 30 na ngayon, mga kapatid. Nakalain na po ang ating napakarami mga usapin pambay habang kayo nagmamaneho po, mga kapatid. Ha? Definitely po tayo matututo sa mga isyong ito. And yung pong ilang pang mga isyo na continuing po naman ito sa diskusyon, nasa ganun po tayo po magkaroon ng sariling paninindigan. Importante yung kaalaman natin na tama sa mga isyong pambayan. Abangan! True FM.
4: Alam mo ba, hindi pa rin...
5: Simula ng araw ng good vibes, positibo at may tamang kaalaman sa serbisyo publiko, kalusugan at espiritual na buhay. Para ang bawat gising, bubungad sa iyo, perfect mornings.

0: see the medals, the honor, and the command. But what lies beyond the uniform? Discover the unseen battles of leaders facing the ultimate sacrifice. Meet the soldiers defining the modern face of defense. This is not just a story of war. It is a journey into the heart of service, resilience, and the quiet sacrifices made for our nation's freedom.
1: Ako si Mateo Uricelli, and this is Patriots.
0: Watch Patriots, hosted by Mateo Guidicelli. Sundays, 8:30 p.m. on 1PH, Signal Channel 1.
2: Bawat krimen ay may maiiwang bakas ng ebidensya. Mga panatandaan na naghihintay ng malantad. Muli nating sisiyasatin ang bawat detalye. Bubusisiin ang kwento sa likod ng krimen. Magiging daan ng siyensya para mabunyag ang katotohanan at makamit ang katarungan.
3: Ako si Gas Abelga at ito ang Forensics.
2: Ngayong Sabado, 7 p.m. sa 1PH.
4: Visayas hanggang Mindanao.
5: Posible daw nga mapormang bagyo ang low pressure area nga nagdala og mga ulan sa ubang bahin sa nasod.
4: Balitang dako ang hatid namin sa inyo.
5: Ug diara, maka-proud.
4: Balitang Bisaya para sa mga Bisaya. One Balita by kasama si Chiki Vergel tuwing Sabado sa 1PH.

0: 80 years ng alaga. Alagang Unilab yan.
1: Monday mornings are always great. With DJ Chacha and Violo.
2: Dito tayo sa totoo.
1: True FM.
0: Sa 105.9.
3: Abay, ngayon nga po enrollment na sa college ha, mga kapatid. Marami na po ngayon ang naghahanda sa enrollment. Marami na po ngayon ang naghahanap po ng tamang paaralan. Tandaan po natin ngayon pong mga panahong ito sa pagpili po ng paaralan. Dapat tayo sigurado na ito'y merong kompletong pasilidad, highly qualified na mga teachers at nagbibigay nga po ng dekalidad na edukasyon at merong matatag na karanasan sa pagtuturo. At yan nga po ang STI. Yes, STI, mula sa kurikulum at pamamaraan po ng pagtuturo hanggang sa paghahanda sa trabaho, pati rin po yung job placement assistance, ginagabayan nga po ng STI ang kanilang mga estudyante na maging job ready at future ready sa tinatawag nilang Enrollment to Employment System o E2E. Kaya sa mga gustong maging job ready at future ready, mag-enroll na online sa apply.sti.edu o magtungo po sa pinakamalapit na STI campus ngayon. Again, ito po'y napaka-importante na papanahon and very practical. Hindi lang sa facilities, hindi lang sa curriculum, hindi lang po sa mga teachers, kundi maging yung gabay para po sa pagiging future ready ng estudyante at yung kanyang employment after enrollment. O diba, Enrollment to Employment System o E2E, hatid ng STI.
0: FM.
3: Thank you. Alas 7:53 na, baby girl, ang ating tamang oras ngayon. Kung maaari nga lang po ay haba-habaan pa natin tong ating programa, pero hindi naman pwede.
4: Ha? Sa dami ka pa? Biting ka pa sa 4 hours, ha?
3: Hindi pa nga tayo nagsisimula sa ating pangatlong oras. Anyway, ang dami po natin mga dapat na pag-usapan. Pero definitely po pag-uusapan natin to ngayon, no? Dalawa po ang sinasabing mag-iimbestiga na naman po in the Senate. Dalawang komite. Yung isang komite po, komite ni Chairwoman Risa Ontiveros. Yung isa pong komite naman ay komite rin po ni Senador Erwin Tulfo. Tama ho lang naman yan. Dapat din pong gawin nila yan kasi nga sila po yung may oversight authority sa mga batas po na ating pong pinaiiral at yung pong mga posibilidad sa pag-aamyenda o pagpapalakas po, pagpapabuti sa mga batas na ito sa pamamagitan po ng mga panukala. Maganda rin po ngayon, uunahin lang natin itong usapin. Nito nga pong ngayon, ano po, sinisisi ang ilang pong mga online games, sinisisi po ang social media sa mga pangyayari ngayon na atin po natutunghayan at masakit mong pong isipin, nakalusot ano po at nangyari na. Diyan po sa Tacloban City, yung pong dalawang bata ngayon ay kinakanlong daw po ng bahay pag-asa diyan po sa Tanawan, Leyte. Habang nagkakaroon pa rin po ng kaukulan pong rehabilitasyon at intervention yung dalawang sangkot mismo po dito at maging mga bata na nadamay po dito sa kanilang ginawa pong pamamaril. Ang tanong lang natin mga kapatid, nakailan na ho bang investigasyon dito ang kinauukulan? At magmula ho ba nung nagkaroon ng investigasyon, nagkaroon ho ba sila ng aksyon? Kasi hindi ito ang unang pagkakataon na nagkaroon na po ng babala ang kinauukulan in all fairness. Alright, ready na ba si ASEC? Kasi importante itong ating ni USEC. Kasi siya po ang Executive Director ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CIC. Sa ilalim po ito, actually, ng DICT. Magandang umaga po, USEC.
5: Magandang umbadag ka po, Manong Ted, DJ Chacha. Maraming salamat po ulit sa pag-imbita sa akin sa inyong programa.
3: Opo, Yusek, pardon us, ha? Medyo matitali itong ating mga panayam na ito kasi gusto ho lamang namin muna malaman, do you recall, nagkaroon kayo ng hearing in the Senate noong Abril 14, araw nga po ng Martes yun?
5: Tama, Manong Ted, no? Nagkaroon kami ng hearing regarding doon sa committee ni Senator Risa Ontiveros of the Committee on the Welfare of Children and Women.
3: Mm-hmm.
5: At doon ho, na ilantad natin at na pagdiskusyonan yung role at saka yung mga babala gaya ho ng sinabi nyo about the dangers of yung mga online games na to, kung wala akong sapat na regulation, kung wala akong sapat na age verification, eh yung mga hindi ho age appropriate yung nalalaro ng ating mga kabataan, at hindi rin natin na-verify kung yung mga bata ba na-access yung mga ganitong klaseng age-appropriate content na po na ito, Manong Ted.
3: Oo nga po eh. Kasi ano ho naman, ano, bigyan natin ng pagkilala itong PNP Anti-Cybercrime Group. Itong si Deputy Director for Operations Romeo Desiderio. Handa siya nung hearing at naglatag nga siya ng mga concrete example. No? Yung pong mga na-rescue po nila ng mga minor de edad. Ito po ay 12 mga minor de edad galing sa Marikina, Las Piñas at sa Negros, maliban doon mismo yung pong mga bata na actual daw po meron pong tangka na maghasik ng karahasan doon po sa area ng Laguna, if you recall, no? Nailatag niya ito. Kaya nga po, sir, that time din po, kinlaro na po nila, pati po yung pinanggagalingan nito, na isa pong online games na Roblox, no? Sa inyo na po manggaling, ano ho ba itong Roblox na ito at bakit po hanggang ngayon nandidiyan pa rin ito despite po sa inyong sinasabi nung una na gagawa po ng kaparaanan dito ang gobyerno?
5: Tama po, Manong Ted. To be fair po, gaya na sinabi nyo, napakalaking bahagi ho ng mga ungkat natin ng mga gantong problema, yung operasyon ho ng PNP-ACG, hindi lang si Colonel Desiderio, pati ho yung kanilang head na si General Wilson Azueta. Nakita ho natin itong larong Roblox nung una. Ito ho, kasi nabigyan natin ng pansin yung Roblox because may ni-discover nga yung PNP, may 7 bata sa Southern Luzon na nagtangka ho mag-mass shooting din, mag-school shooting din, Manong Ted. Tapos napigilan natin, tapos tiningnan natin Roblox. Tama ba yun? Kasi doon ho sa Roblox, yung mga laro na ng mga kabataan na kung saan pwede mag-develop ka rin ng laro, At isa sa mga larong nakita natin doon, yung mga simulation ng school shooting, Manong Ted. Ano? Tapos tiningnan natin na maigi, bakit na-access ng mga bata itong ganitong klaseng content? Ano ba yung klase ng age verification na meron na ho ang Roblox? Ano ba yung mga parental controls na meron sila? Ano ho yung mga safety mechanisms nila? At nung habang inaaral natin sila, lumabas yung mga kakulangan. Kaya nga ho, nung nag-usap ho tayo, lumabas. To be fair ho sa Roblox, nag-participate sila sa Senado. At sinabi nila ano yung mga features na papalitan nila. At sumang-ayon ho sila sa mga mungkahi ho ng pamahalaan through the CICC na una, magkaroon ho ng office dito ang Roblox para mabilis ho ang mga subpoenas at saka yung mga processes of government natin. Pangalawa ho, i-integrate ang FILSI system o ho yung tiyatawag nating national ID natin para sa age verification. Kasi Manong Ted, nung una, nung tinignan natin yung age verification ho ng Roblox, parang ano lang yan, magka-camera ka lang, magpipicture ka lang, tapos makikita na nila, parang i-estimate nila anong edad mo. Hindi talaga nila ma-establish kung anong edad ng mga manglalaro nila, whether it's adults or kabataan. At dito nakikita natin yung danger kasi nakakapag-usap, may messaging function na Roblox na nakakausap nila yung mga kabataan. At saka dito nangyayari yung sexual predation, yung mga grooming na tiyatawag natin, yung targeting, at saka ito yung indoctrination, at saka yung radicalization ng mga bata. Panguli sa minungkahi natin, Manong Ted, is magkaroon ng hotline or ng green lane ho ang ating pamahalaan kung sakasakaling makakadetect tayo ng content na endanger sa ating mga kabataan, ano, because of the access of the kids to these violent contents, whether it's through violence or sexual explicit sexual matters. So, at saka pangalawa ho, para makita natin na makapag-report din tayo ng mga predators dito, yung mga groomers at saka yung mga terorista na nandito sa platform nila.
3: Pero sa haba po ng inyong paliwanag na yan, Yusek, bottom line dito, nasusunod ba ho yan yung pong mga binabanggit nyo ng mga pananggalang? Kasi just recently, may nag-post din sa TikTok ba yun, Cha?
4: Sa Facebook. Oo, na isang ina
3: na yun nga, no, napakapaslit pa ho ng kanyang anak at may binibigyan siya ng mga task. Bagamat alam po naman natin na may mga task talaga yan sa mga games na yan, but ito ho kasi parang sinusubukan muna yung bata, di ba? Doon kung siya susunod sa mga simpleng task. Kasi if you also remember, Di ho ba ito hong indoctrination na ginawa dito po sa mga kalalakihan kabataan age 12 to 17 dito po sa area ng Laguna, ang naging task dito ay marahas, ano ho, kumbaga eh, ang sabi nga daw po eh, susunugin yung kanilang eskwelahan bilang pagsunod doon sa task na minamando.
5: Tama, Malungted, ano? Tapos, tama ho yung sinabi nyo, nung dinidiscuss po natin ito with roadblocks, nagkaroon naman sila, because of the efforts at yung mga nangyari sa Pilipinas, nagkaroon ng global changes do sa roadblocks when it comes to their policies at saka do sa implementation ng kanilang mga safety guidelines. Nagkaroon ng roadblock for kids, nagkaroon ng parang age appropriate content, so may tiering sila. Oo. Pero tama, I agree fully with what you're saying, Malungted, na kailangan ho, hindi pa sila sumusunod sa mga nire-request natin. Nag-commit sila, yes, pero hindi sila sumusunod. At dito ho, lumalabas yung problema, Manong Ted. Not only with games, but other platforms. Kasi, nung nakita natin dito sa Tacloban, hindi lang ho natin sinesentro na ang problema yung games. Eh. It's not a one all and be all solution to everything. Eh. Nakita natin, a lot of ICT functions or yung mga technology na ina-exploit for these kinds of predation at itong mga radicalization na to. Una yung games. Second ho, yung mga messaging platforms, kasi lumilipat sila eh. Tapos doon tinuturuan, doon ini-indoctrinate. So, at saka, again, like you mentioned, yung social media platforms, it all points down to our capabilities to regulate these. At wala ho tayong capability to regulate them, kasi nga wala tayong jurisdiction over these platforms, whether it's games, whether it's social media, whether it's these messaging platforms. Kaya ho kami sa CICC, kahit marami na ho nagagalit sa amin, Manong Ted, sa totoo lang, ang gagawin namin talaga, what we think is best for protecting the Filipino children, kaya block na lang kami ng block ng mga applications, Manong Ted. Eh.
3: Oh, so wala tayong jurisdiction. What do you suggest? Ano ang dapat na gawin ng gobyerno para magkaroon tayo ng total regulation dito po sa mga games na ito, particular nga po itong Roblox na ito?
5: So, Manong Ted, I always advocated na ang pinaka-pangunahing sigurong legislative intervention na kailangan natin or pinaka-importanting bill na magagawa ho natin is ang a bill that would grant us legislation over these platforms, whether it's gaming, whether it's social media, whether it's messaging platforms, who do business here, Manong Ted. Nandito sila, kumikita sila sa market ng Philippines. Pero hindi sila nagpapailalim sa ating mga batas.